Florence Boyjol, Richard Binginos, saya begitu ya. John Tati, kopi wasi andong sebab. Joseph Potilu, Alicia Lim, Helen Young, Red Devil. Insan nan kiki nung odo Sabah VFM dari kasimban bos kedesan katuhadan kumada dia su ingka nagi kuma tambahut ngavi i mamaso minta dos dari TikTok do Sabah VFM katuhadan nako so do tumungu vang dego do tadau bay no katuhadan nagi kuma do tiya makiki nung odo masa do Facebook do Sabah VFM katawadan taga sa kumaday dia su tutamay mon pamuvang dego ani gezu van tambahut ngavi mama sum kinongo mazada RTM click inkono polahan dia sum kinongo ko semba na authority hansan o his o ginafa dia su kongo da so ngavi na kotonda montok at tadaw baino ba baino kinongo to ko da so man tadi lift tay masilus don lim tutuduk om tangkahamay kadi hanale anavau swimming kasaimban boss kanasan nikot finasi aswao tamay mo.

kanjul unta ko peramtu Wuhan kotu diti paniko non dimununuat kepelintan Pogun Sabah. Kapahaban kepunculan subsidi diesel id kelalahan no kinimpoton kuma Sabah. Ino katimpun di kesa Wuhan kotu nakatahib nga pinibasan no giit pitimungakan nusudan Montili liko peramtu Wuhan kotu. Kementerian Kosinan Malaysia Agent Kepelintahan di Gogompit sinu moy da papay matu ahal nga fino ka moy om nagi menoihi atag di kasudong montok manguhan kebahingkangan di otogufang da tinimungan di opitan. Kihitsab o Sabah magukab da kapyanitan dufang padamhimo hongkod science technology kajurutraan o mathematic STEM id patotong ko pogun sa bagihang strategic montok adadi hongkod koiso do pambalajalan STEM id koisaon Malaysia. Hizabiho pinabol si Montili Pambalajalan Science of Technology Sabah Datuk James Ratib Kapas minakinongo kapamantahan at tagpanidangan do hongkod STEM Sabah id Kota Kinabalu. At tag binabuzo di patunod Hongkod STEM University Malaysia Professor Dr. Mas Sahidayana Mokhtar om di President Kaisan STEM Kabansaan Professor Emeritus Datu Dr. Noraini Idris. Kalatas atag diho pinapatag panuidangan iso Hongkod STEM Sabah id Kota Kinabalu sabagi Hongkod UPIS. Om nagi dubang po ng mapatlan id patotong ko pagun montok papahab kanimpatan pambalajalan STEM habino kuma dahil sa sumikol id uvang habus kakadasan om sakit. Mandat do kaupisan katayinan kapalintan JPA imanak kwasa kuma KKM muntok maguhod ang papabagi sundi do kavo kalajya id kamuntiliano kamoy kiguno muntok papasika pagunuan om nagi maguhan kakudian vinakas kalajya kohidasan inakahayd kabino id kinisanon habus kakadasan om id sakid Sabah. Binabawa si President Kaisan Katayinan Kapangusapan Sabah SMSU Ajulahin Japin Autonomy Paghudan diti manak do KKM Hobi Kiko Huvan Montok Papatanto Kapamaugisan Kavo Kalajya na Kamoy. Damot pakavasa pagunuan do papanaon miyampay hobi sikap pamalanan binakas kalajya di hobi aba om lagi kapoisanan do pu pakalajya di hobi kivaza.

Dong Subhabiti, temani kong avi, umabal na pwede nga nuho di Sharon Raymond, matadbogisan berita ihwal semasa om pinadahin di Luis Jalin. Tabi Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: 明日は会うと思います。
1: Dabay na tapay ko nga ve jam ko vaho pat nga pod minute dong sa vablet. Pagunta ko, makiva duvang nga pod minute pat ako. Dahil kasi yung banda tako dito opusan do jam ko sisam dong sa vab. Dari katawadan, kumada tang bakot nga ve, mamasok. So tap tap tap kamay di, todos todos. Dahil TikTok do sa vab FM. Dari babay na kiva na do atus si mga pod titik onom ke. Aniti like do na tayo mo dahil TikTok dahil kinaman da gay papadampot gisam duvang atus tono kadampot ka gisam jam kasi jam nung subabay na dari katahodan kumata binay nga havi tambahot nga havi dari kumata tabinay di aupon na kasuang dahil TikTok da sabab FM suang ko na tambahay si kay papa papagumo papadampot kuma duvang atus ke itia tap tap tap teko like do dong subabay na katahodan kumada di su paham bay na mungkin ako dahot sa komenta di Katie Waritus pasundian ko kasinduhan ko sa lajur kadi Jill Balitus nga pagawin na kinawa pa ito ito ya.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tapi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Pagano no? Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Kaya ko nang ko, ano o humpadang. So ngayon, antakan asam idnuhu, tay asam tasapaw itsazo babang, antakan o humpadang. Iso kantakan, ikupungumbak halata, om kupamujul kiniopon. So kyo, nung pasimban o vaik babang, matang oniting kuma oitom-itom, nuzong vaik o tonong adadi o hosok, om kivasizamutoy ko loon ko nokoing nohun, suto non tuni vaik o hosok, matang sodu, sikapono tuminda o minsodo matat bawang tuantakan o humpanang. Kodimpot o humpanang kisom opod mito linanggaw betimpu pipiyong minit no. Om osog kozo. Kada indat, sikapono minsodo matat kinezonan bawang montok kumuhigan.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinakan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

Jam ka tulu na yung rapamagunan takaw, gitya na yung sabah VFM, kasalulan na ragurumurut, pasisindaganan takaw, monsoy.

Aka tutut kaki, aun asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial? Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosial, kono pokano rahu onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy interang ng bulisan.

0: Oro Hepatitis Sedunia. Raka dua ngoporan balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oraw raiti. Bilin into ra RTM, daman setia anda.
1: Hai, awi din ang kurom. Kansayan ang kiningora sa VFM. Kasulaan rahumurut pasindangan taka onsoy.

Dito ko kabisan na nga natutuwang kabisan na nga makinangaw. Dito ka sa limbahan na to kawan to ka tuwang taraw at ka apat. Ka pa naman ang natulan at ka turo. Dito taon doon na ribu doon na pa naman ang iya. Kalansanan itsuang to ka kasasay dat kamayan dat anuan kasasay nuridi kalidasan dito asanang. Mantok lang mangimbaba dito ka pasyan to ka kito pinagaw. Antok divine no hiti ida panong kota kinabalu nga nakarasam-rasam pipiro kinainan kamayon dot anuridi asapo-sapo nagi kamayon dot nuridi it kapunimanan dot alaso nga kamayon dot natingkad dot ruhay konsikan kumadat aminabangon na tabinay kao ambah matok dot manimpo niti ka sa limbahan na toko tabi na ikaw sinding manta di leles iti ragi bujangan ka niti ka na kinangha toko.

Iti kapailan ko ngayon tawan, iti ida paguna takaw, madibot maning garod, adit akapagod rasam na tasapo tabina ikaw. Antakan ida po ng kayanan akwala po niyo bofat, ida po ng natalupid, kinabatangan, baluran om sandakan, kampay nagiiti, wilaya pisampuruan Labuan. Amanta kapailan tabina ikaw. Kawayo-wayo diting katilambos sa gisam dat ajam kay sa kasuabon antak dat ka pada maturo datulan dat ka turo diti taon 2002 na pada manang ya tapi denko aku mada kayo dit mindalan dati antak dat abay na diti ang arulan-rulanan da kayo kada kasiyaw lamaw dati talon-alon may sa nasuay kalansanan dat asanang karikat-rikatay da kayo. Ya tamne ko kumado kayo dit makinangaw iti kasalimbahan nato ko mila da kayo atanod da kayo mila man da kayo tanod da may diti live TikTok Sabah VFM mila nage may diti live dot Facebook yeah I saw na suay nga RTM click mantok da kayo iti nadlabos da pagun ngan mila da rungaw may dat RTM click ihuman na pa Sabah VFM. Batam na kau sinding man tadi ilu langadon aku dika kaditika nao kinang hatok.

0: Kailok kanangko, mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundu am kapangkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanghup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Maid kakal agaras ti kita daw, mga rajek karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw bantal po narangan ko rita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Jatuh ni kau jam kau pada pada mana minit ada tu tuang masa tu kau bawa miampai di ti apa band sinding sinding itu wagu. Jatuh ni kau iti komen dot iso kesiwatan kau mari ti menupu dot sinding. Ida boros dot kau tapi ni kau iti nah kesiwatan dot kau dot menupu dot sinding. Mando kau foto dot mentok dot nuridi keselimbau. Diti hitiid ako sa limbahan na dito ko. O makumahado kayo dit muhot-uhot dati. Pengkuro dat papata dat asinding. Montok dat man po sa limboho. Maya diti dati ka sa limbahan. Asinang na po bo. Yeah. Man po tada ita commended cover album. Raroitan sinding. Teka it commended audio id format dot mp3 amanda kayo po imila id urrkrtmkk@gmail.com commended tagal na romikot dahiti id rtm kota kinabalu man po po imila tabi na ikaw mulong dot hinam bako na po saduk pia mantad hitid po gunda tokaw nga kamian nung haro sinding adit sinupo do kayo nga milahi man po tado mayak na po adila email urrkrtmkk@gmail.com

Batabre ko tumilom basta ka makinang awit ti sinding na sumusuhot. Isa sinding ida boros dot dusun ki maragang mamanta di Dios taga. Iti retan at it keinginan ko kaniti. Suhutan na niti sinding na tuwago manta di Joseph Singkawan. Anaro no poy tapud-apud kaniti kenaw kinong

0: Ay, Ming, may palahisay na't karita, no? Adi, kasuang hiilas ang papi. Orumot at tulundat suay sumuang bo?
1: Eh, okay bala. Ako rin na la. Mahan ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Orumot at tulundat suay dat mongkap na uban at karita bo? Antok, pakawago karita, no? Miyado ko nanda. Iri pa nga nung akita. Aw na po. Ha? Awa kita na rumpit ina karita, no? Teka, agahitan.
1: Eh, kailan ba yala di mongkab na tanga banda karita? Dahati o sanong pakulot, o di intangay malaw di sa mapingilo. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suwayom, kimpang pakaguhot pa papaking daw.
0: Eh, hey, maham, tumano na pa di kaming. Kumanggaw ko na ba dati dat aratulon tuma matuman ng kapete karita, no? Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga, aw mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pasanang ating paking karita, no? Ako, nagkakalain ba?
1: Pamay ko pa.

ha kimpang pinapaking di kulot di tino ka di aming. Yatam na ikaw kakala ko pa miyam ba dito ababayan na sining-sining na tawago. Onsi ko kumado kayo dito wago na magkinangaw dito ka sa limbahan na toko. Yatam na ikaw hara dati mo hot to hot. Nakatod ako na hot sining ko hilaid Asapa VFM maya diti kasalimban na baros do dusun ano ko rato kakalpad amun na kau ni ka ya hara dati dat unready muhot uhot iradi aman to kapelan tabi na ikaw pagulo dat unready man pagulo dat kasalimbaw at sinding sinding na kayo tabi na ikaw nga kamayon dat adangan pagulo hi sinding ka tabi na ikaw man adang ito kamayon dat roroitan dat sinding di teka lirik kat baros dat malam layo am adangan lagi kemenyan di music teka nredi it arrangement music di nung kangam mentok dot man pasalimboho paguluhot ako salimbaw at sinding do kayo nung nakatod na do kayo nga kemenyan alayid dot amu po kemenyan haro kotusan nga ya tabi na ikaw Ramuto do kayo unit rakam kana RTM Sabah ida timpo da topis mantad atadaw kay sa gisom na tadaw ko dot kalima katimpo dot ajam ko walo ko sabon gisom pagulo ko rikot dot ajam ko lima sa depon amaya di tipi ramutan aso walo walo turu iso duo tolu apat apat apagyoputan di tipi ramutan iso apat duo turu Nuridi. Ya, kamayon dot rumamut dot unit rakam kana uhatan na kayo tum kamayon dot nakasaga teka nakalulus na hit sinding dit nakatad na kayo teka amo Ya, tapi niko kapilan karat dilo nga Nuridi na haran nagi milad ak kita do kayo pa diti page dot Sabah FM we good diti pengkuro lat dot karalano dit milo yo dit milo ko dot papata dot sinding mantok dot man pa sa limboho maya diti dati ka sa limbahan hara kapilan dot pinasurat dahilo Matam na ikaw sinding na sumusot diti sa sinding na tuwagu. Manta di Zali Rambuan alingay ako it ginawano ka diti. Suhutanan diti sinding manta di Marcilus Marius Andado ka. Kaya na, kinangot ako.

0: pangindapuano manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May paiklano id RTM Sabah, haragisam naribuh at magikinangodahay, manikinit tadaw, amila yala sumiliw mong malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong, manghub kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada poledor ang mutakay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 muntak kapailan sumsuot.

Kaya tapos na ko yung song to ka jam na to kumatulo. May aditirati ka sa limbahan. Apang sigaw, kumada ko ulit ka kalpa makinangaw. Diti ka sa limbahan na to ka. Amanta ka natin po dito pinay ko. Man ko polambus sa pason. Amanta diti ka balutan na to ka. Ang sigaw kumadya MM Suk, Alexius Dumpil. Mga kumaditi, mamaso, datumanod, mediti live na TikTok. Paon siko, amo agigina kumado kayo. Amo nagigalihuan, kumaditi kambalutan, datumanod, maya diti Facebook live. Live Facebook, tabi na ikaw. Iyah, kaunsigan kumadia Maria Juhan, Marius Marudim, Koyok Menid Tambunan, Florita Losobam Laurentius. Kaunsigan, amo agigina kumado kayo.

0: 5 na minit sa ngadaw, dot mangintong, ampas sa ugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Tiyagah edis, tiyagah dengue.

Kaya tulon to ko, boros to ko, isa sinding manta di Jerry sa Jais. Kada lihway, boros dot to ko ka. Managat ako may jam dot ako, permiso tulon na permiso, minute ay datatuang. Eh ako, konsigan ko madya, Jabby D. Kamrin, Nancy Lian, Ponsico, kakalpa magkinangunit ka sa limbahan na to ko. Inapunagi Julius Wong, iti tapinay Marius Marudim kada dito kapisan ng ano tatuong kumatayin sa nang tamalot sa Bab FM kingaranegisom.z alansan na tarima to kanada id kalidasan dati

daraw may pay barakat idsawat om pipabasan tabi tutuang taraw kaapat kumanta insanan kadi Marius diti ponsi ko dia tepinay Marius kapisanangan na tutuang kadi Florita ponsi ko dia Florita iya koyok men mantan tambunan kapisanangan na tutuang miyada po dapti poin rongaw radio ponsi ko dia koyok men iya iti tambalut tokaw Macly Max Macly Sebasti Francis kapisanangan tutuang taraw kaapat kadi Sebasti ponsi ko amo agigina kumada Sebasti iya bata mene ko makinang utok kakago iti sinding manta di Jajlian iti tambalut ko hilod sodo kaditikanaw kinang hotakaw.

amahuna ondo apandai pohondon haling lohon nukleamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akawa katutun ra lohon nukleamos likonam intok pantalanan ra apasi. Atas balungo param odam kuliamos napili, talimbahuin lohono ra tukir nu oro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondok sino pinalai ra aplikasi mobile. Mayra kulimai nulongonyak, agawa kala papahondo ra loho nakasail 400 kuliamos, pampilian ra intok pahaliran onsoy, am katutunan ra panampakuanan. Download ra ino ra aplikasi Price Catcher. Wango moyon haling ra ikapo ahalir, kami tutunok lohono. Kami si babalataka apa tutun ra lohono.

0: Lutuan o daga suvab.
1: Namang asan? Na aysa naging asan ko suvab ba?
0: Kasudong, kasada tumanod ka dagay mga ipapatadta ka nun. Muntok pa ka na kanino, yan, kapit apadam si Zam. Si Siani si Hoto, nasu tumimpo ni Damin na pwede mapata daw. Isang kivadi no, yan kagaganapan.
1: Ish, auso tumanod, tigog yam, iso ibago o yan.
0: Hey, siyaw diti, untok mo magkuna ko sa tuhun na sakaday, apatot sa kadasan toko. Palis-palis nombo na ihando sa toko bago ontok. Kapiyo man ka nagida ay sa tuhun mo nakaday diyaw matiyo.
1: O topo, nagi... Bah, tumanod sa diyaw suvab.
0: Ay ka, no kulot.
1: Hehe, iso, maiti. Tumanod na ko si Mimi.

Yang kebivosian nung subab di diazu tepnai ko ngavi. Kepivosian di tidong subab tidak ko himo ko onom ko padam tu di tivohan ko tu tahun 2000 duvang padam onom. Miampai ko bagudaga DJ Elis teke Elis Marius. Aisun subay de Sabah VFM ko sahimban bawas kada zani no ikot vinasi osuaw tamoy mo. Omigan sana nohis ko no kongo di hozo di tinu di na koni ko di hozo manta di Linda Nanuel ko tawadan hozo di Datu Elizabeth Morris point hantop so gigisom om nagi di Diana Cleven Monjuel posik no. Omat mazan zo di timpo di ti datang kangau ko dating ngavi idamin kaya papatonda dot anak may sikul om tumonda pun nagi dati sondi domoy pakalaja tadi Hansan avasiak papanay tabinay. Nuni manda toko nga todo nga vi ano no po imanda toko i ina boh iku kwa maunda toko dopo ampus dodong suvab diti o todo nga vi di mempai da awasi o kapapanay kamay di dari kanot mi ampus mohis riginavo o ikut jam ko nom tong pad minit rong suvab mempai kudaga diti abal mantad Sabah VFM mempai toko di Ari Syambaikan upus ku diaw.

Ingat anak awak dia zu tahu hazau hazau mata di Aris Syambaikan upus kudiau Cheryl Moses matinggal kota dan tempahut om negeri di Jil Balitus kosindohanku selajur. Tapi aku ngavi pegui nak kongko dabal mentad sabah VFM do jam ko 6 tahun per minit orang subam diti paham sok pada zu iti ko zu tavan mentok tadau baino ina tay madagai mentad diti kopisan meteorologi Malaysia ina pada dong subam nepo nga umasam idpipio kinai zonon. Minsa sedap umasam yang pai tongus tapuad id pipia kinezonon habi nakazo kinezonon penang id sakit dongus sedap na panga umasam yang pai tongus tapuad penagi id pipia kinezonon dadi hono pasovon insan pa kumasa vivit pinay ino bodo di konyab na katimpun iti asam yang pai do tongus tapuad kani kiva pipia kinezonon in lahan bo ina hizudan dadi nung tumano diti kapoyhan mata doko pisan meteorology Malaysia nga tadaw bayan na magkakaaw na gisong koavasi iti ko zuvur tawa na toko dadihan na tabinay kong avihansan mingat ingat tamoy mo so ngayon mamanaw ko dati dahi kumadid pakazan kinezonan dito sa do so ngayon na po napanaw do kulita nga kada do ay daw kyo kada do ay daw niti pintong intong gantob ini daw do kulita. Nung asapo asam nung ausong ko okito lahan dati no ina boh asapo asam tutumod bahay day disan da talunalun niti kototod pa asam ototodu pataku di ang mamanaw nagi patihambuson nagi di pamanan inka nagi nung katagawang ko diti kinezono ni hizudan kyo nung akavas avaig kada ano ko zasobong man pahay do posusuton pahay di vaig okito do omohig kawasado wazan na mamanaw nagi iti na pa nga umivad to kumatad do kahigaganan kito pinay to ino bagyaso mo no akavas teko avakas ko sa ginavo bo do tumahib ka na kiva na pa di kahigaganan tasusot ako wago asusa kani dadi ingka no dadi tonda kapas iti abal.

0: su autamoy mo.
1: Jam ko nam tong pod minute tong suvab id pagunto ko itinaw Radio Malaysia sa Bavi FM kasuhimban boss kadazan.

0: om akta onom vahu onom. Paghuhi din na pinapoyho i Dr. Ahmad Taufik, tahu kantakan penginaman mogovit sumuang kakamot tagahon om tamangan idsandakan, divuhan ko onom nakatahib na hantoy do minagantob. Papagampit inom yang pay ginumu hogo, hobi ato simong pod ngay bulinggit kampay no sukay. Duvo kalaja pinapanaw, nanu, nagamu o hobi si zam ng padom himong ngaybo, so gilit iaiso suat koin tahangan no koy magon, om nagi iso padsakazan miyang pay hogo, so ngavyan hobi atus tahong padom onom ngaybo linggit. Namotino obstiris apatitik aiso idlolokiton pasal tuhun ginumuan sandakan, nahantoy minamagamu hobi duvo ngaybo liter diesel kisubsidi, kikotombazan o viton pakazan in habus pogon. Pinohosok ino idsibo pololokiton titinodo poim bida minumaguna kakamot diaw o suangan tongus om tong poizanan sada. So izukon ahal ino tumanud section iso tahuhimo iso di akta kastam apodom sizam onom ngapodom tu.
1: Kakal ko po, makinango abal idpogun.
0: Abalo po niti nga sumuhimbaw mantad ko sa himbaan bos kadazan Saba VFM. Pisakadazan tapantod piyahatan agency ko mahigan om kapavakasan kwasa id Saba tihombuson pavakason. Maza pitimungakan po tinan kikwasa pamalanan kalaja pogun koiso taon duvang ngaybu duvang padum onom. Pitimungakan din no? Pinonikon miyampay diguluan pulis Sabah Datu Jauti Dikun om Panglima Division Kelima Infantry Major General Datu Samsor Jafar. Tumano di Datu Jauti pinogi babasan na pokozoh nga hobi kumaahal kogompit komahigan kalaja monoy na kantakan kususan sandad om nagihavan itimpu diti. Pinogi babasan nagi o papavakas panamangan pivohitan pogun maza kopi pahudan kalaja om piapuvan soizuk mentok manahob kalatan dumapas pivohitan. Pisakadazan misompu piahatan sa Viavi Agency kiguno kozo mentok papangkavas kapataundan tumaguvang nununuh tundonok komahigan id Saba. Sinusutanon kinantakan minuava id pipio susumikul i nakatazad id kapabalan sosyal. Pointonda ako pisan balajalan pagun Saba, JPNS, misakaday miyampay bogizan pulis do panoyzukan kagumpit kinantakan no komoy. Maza ko payhan do JPNS, pinapoyho do bogizan sikul miyampay kopisan pambalajalan uvang no intutunan no o susumikul i nakagumpit om nakapanaw no o panoyzukan id nazatan timpunon. Sundong tu nantakan dino id habus kinoyzunan sikul nga onunopo ahal ikahasa pabagampit do susumikul nga toguvangon kozo miyampay oponsol om hang topodos onwon tumanud kotulan ipinakwasa. Di tadaw ko tahu nakatahib pinasaga dokut magistrate tawaw do manan sohinaid duvo tadaw kuma vahu susumikul kusay kiumul pihatan apadom tahu om apadom apataon montok manakanay panayzukan ahal piniovan om manguntazag tumanud section iso apat vahu kanun kondasan. Nakatay mga panay nakatay mga paniman tavasi iho counter point bida kapoyhan sa nganupad sa kazan kopyandot kinapatimpunan Budi Madani Diesel id Sabah. No boss id pinampang ipatunod JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali soibu tahungatus vahu o kapahanan papadahin kosingonuan ngan padsakazan notoy mo mazakalaja nakomoy di tadaw kotahu nakatahib. Kinoyang kavason ginumo di minokitoy na nakapangunsub do bogizan di sido manamba pakakalaja montok papatantu do sa viavi panoynan anu uhanon do ontok tadaw panogi dino. Pakyonon at tuhun ginumuan papalogistol kapoyhan ngan sanganu padsakazan idswang timpu tu tadaw opongo o kalaja kapamohizan. Montok umivad hang kadandang kotulan om nagi kabahingkangan kuma sanganu tototopot. Namot niho mangusub o JPJ Sabah mamaguna portal My Sikap. ipapataon da hobi tahunga pod katainan maza online kampay no kalaja kapahanan sangano pansakazan. Hobi tahu ngapad ngoy bulinggit sa kaday mantad sawit kinabalu Ombonio Samudra Sendiran Berhad dokuma SMK Tambunan pinatak nagi o 2 TV montok manukadung kauhanan pambalajalan om penuntudukan id sikul no kamoy. Sa kaday no kamoy pinatak di kumaduvo ponikon sawit kinabalu Ombonio Samudra Sendiran Berhad Datu Victor P. Paut maza ababazan ga kahantazan tawasi om Convocation ko 24 Hongkod pangan ko 6 SMK Tambunan. Kasakadazan na po nga sumbogizan tanggungan social corporate company montok papavakas bogizan pambalajalan hobino id Tambunan. Namatino kapapoyin kavas nogi do kapamagunan teknologi digital id suang hinimput montok mamahadi susumikul kita ngazan tavasi kanu monongkiyahi om papatonda tumaguvang havan pambalajalan digital. It pampusan kinangos wagdituhod abal. Mingisom ang kapalintan managuvang manguhan vaza El Nino manak jominan ponikidan takanon. Nagamudo kasitum sabah sisi pahukun kihogo iso titik tahu lizong linggit. Ingka kaniti abal mantad sabah VFM. Abal na paditi, nganuhu di sahira sa main mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Dennis Primus, Idbos Kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopivosian.

0: xua áo tầm mây mờ.
1: Oh doi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Olo tatahanan om au avasi tepi manan.
2: Kawasa nogi maganu Hurix gamat tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olo tontologukan.
1: Wah, avasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi kalau ngafin, nambahin ada ti jam konom apat ngapadam tu minit ang suwapin pagunto ko kapiwasyan ng suwapin san po kumadiyazo. Habi na ako sa kumatambahot, teka makikinungaw, ikatatahan o dati makinungaw, kaukab pa dati o radio. Kyo, makinungaw dito sa imban, boss kadazan dito sa Saba VFM. Dari, mantakayhan, dito tapi kalau ngafin, iti ko sa imban, dagay dito sa Saba VFM, kawasa ko makinungaw, dito nung id, nung pengzon ko id, kakadazan ko teka na balo, teka id, pasoy nga kawasa ko makinungaw na guided si Zam nga padam duvo titik 2 FM. Suway ka man tadi kawasa ko nagi sumang din hazagando RTM click aha dead Google take out dead Play Store kyo sumuang na paday ho mana po iyo mo radio kamay di radio tempatan kam ko kita ko dito sa Bavi FM tadason na pa di kongaw ko dito guy do sumuhin bo ba teka mimbalatak na day ho. Suway ka man tadi ti RTM click iti katahusan si Zamo Padam 2.2 FM nung mimang ko di hobby auhan ka may di auhan mintong dead telepon piyawit-awit aming ka nagi boy RTM click di kapasa kung nagi mintong dead telepon piyawit-awit nga sumuang na po dead Facebook nagi TikTok na guys Facebook TikTok Saba VFM muntok na TikTok kung kita ko daga daming balatok na dito kawasa to ko dami boss boh kani kawasa bagay daman nuat do ano na pa ipaboson dahil aha dali ho no tabi na ikong avi tanod na guys dati kita daw kaya ako na pa ko dahil kasaymban boss kadazan nga itinagi kasaymban do boss do suvay. Tadaw bay no? Tadaw ko himo, mega tumay mo. Ay ko jam ko 2 menit na nga suvab. Montok liyozu, i-anangan ko zoh na makinangaw hozo sang kotoon. Ba taon na na po, tapi na ay ko jam ko 2 menit na nga suvab. Gisom jam ka vahu 2 menit na nga suvab. Ay sa nasuvay, iti babazan hozo sang kotoon. Dadi namot, ay ko timpo diho. Kano tumimabos mo his ginavo? Dong ditino na kong ko do hozo, hozo, dahi da, asasalok o kangangay kuha ka daw papongo sa dito di hozo di ohimbazad kamay di munapanehan dati daw kiba dati di hozo di mimang dati mo kinungaw di hozo di tahi di aw asalok aha iti no kano kinungaw tako hozo mo tadi Richard Bernard Mikil Tupus Mohoing kasayban boss kadazan nagkat vinasi oswaw tamoy mo.

0: Timpu demi bos toko komoditi pihavanan mimbul tapi neko ngabi. Idem body konyab min sesuvab di konyab jam kotahu min sesuvab di konyab naka anjul iti pihavanan mimbul. Sasavan FIFA som vino niti id pihatan iti tinumungan do England om nagi Argentina. Om iti pa nga magyum do ano kay tampat kyo montok do piboyan do panantaban. Om nahantoy da Argentina iti miampay duva tumpos om iso ano tumpos do England. Dadi om naihan toko na dito binay apat o tinimungan id savat boh montok na do mibay montok do pihavanan tovi no inambo do ontok ko padam si Zam di tivuhan ko tu na po kakita toko di ti pihavanan id pihatan do tinimungan da France om nagi England om iti na pangamagyum do id tampat do kotahu iti kyo om tampat ka apat ba iti kanjo lita don tak kapadam si Zam di tivuhan ko tu katimpun na jam ko himo min susuvab. Dadi mo tak kapaditi pihavanan tovi no montok do magyum isay dati bontugan do montok no sasavan FIFA som vinon duva ngay bu duva penam anom na po nga antok ko duva nga pod di tivuhan ko tu itpihatan di tinmungan Argentina om nagispen katimpun na jam kotahu min susuvab. Ama tu mazanzon na kotaw nda ko nga vita pinay. Kiva dati di vokon tambahot ti nako ano iti nakano na nga vida suti kani. Montok na da mintong di tipi havanan da audi dati at madut da audi bo. Suway ka man tadi ito pinay ko nga vida na koy ho ko nangku da montok di tipi boyan da sasavan na FIFA som vino niti kiva nagiditi aga inakotaw nda muntok na diti iti mamamayan nga vi kumazon ko na po nga iti kasut emas kamay di teko isay na po gumu na ko zo o tumpos nga kotoy mo nagit aga itimpo na bayan na diti kiva diti tahu o ngan nakapanak na tumpos ito gumu na ko zo inumbo dahi tang ko iso na po nga kakal po i mamamain mantad tinimungan da France i kailian mabapi mbapi kaditi kailian mbapi so ginumo da vahu tumpos teko vahu gol om itang kaduvo na po nga i Lionel Messi mantad Argentina i nakapanupos da vahu gol punagi om itang kataho na po nga i Erling Haaland mantad Norway i nakanuminupos da 2 goal teko tumpos bah montok na diti pihavanan sa savan som vinon FIFA duvangay FIFA som vinon duvangay bu duva panam anom iti nagita wasi dito pinay to suway kamantadya kano daw manak niti kasivatan ko man iti mamamain nga wiko ni may do tamoy mo do papakito do kabahan diho itang kaapat na po nga ay Harry Kane mantad tinumungan England sa ginumo anam tumpos itang ko himo na po nga ay Jude Bellingham mantad tinumungan England po nagi sa ginumo na anam tumpos tadi awdi na yan isay dati diho diti nakahantoy muntang na diti ga bull do amas kamay di nga oy hanto ko doon tok do oy kot do panantapan di tipihavanan do mimbul ada hivay maano ko zo tontuo dia zo ko duva nga pod di tivuhan ko tu ko timpo na jam ko tohu min susuva
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: bentukan sasaban binol duva ngay budukong padam duva Argentina tumanod montok po patinday kantazan om humantay kaintutunan buntugan montok umay ngapat. Namutino, Mexico na pangapagun kumaiso dahi susuzan ina dadi monumpuan sa Savan Binon FIFA do intahu mega di taon 1900 tu ngapod 1900 avahu ngapadam onom om duvangay bu duvang ngapadam onom.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tabinag mga avi, apaguhi doka nga kumagda hozo sumusot, may kapadyo zupom busa iti hogo gata, muntok tadaw may no, inatay mo adagay matad ko tinanan pamonan gata sa saba. Dadi mahasan, paintong da nga avi iti makikinungaw na takaw, okay, makinungaw iti hogo da gata. Habi na kozo, kumadyo zu i mamutong da gata, o papatun dati da gata, da tadaw may no, papadagang dati da gata, da tadaw may no. Omitino hoga gata, inatay mo dagay matad ko tinanan pamonan gata saba. Inamoda puhut gata na po nga, puhut gata si zamlinggit 2 sendo sa kilogram. Puhut gata si zamlinggit 2 sendo sa kilogram. Gata kapingan au na ub, grade koiso, 4 linggit 2 ngapod sindo sa kilogram. Gata kapingan au na ub, grade koiso, 4 linggit 2 ngapod sindo sa kilogram. Gata kapingan au na ub, grade koduvo, tahu linggit sizam nga padamhimo sendo sa kilogram. Gata kapingan au na ub, grade koduvo, tahu linggit sizam nga padamhimo sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso 4 linggit 4 nga padam 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso 4 linggit 4 nga padam 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit 2 nga padam tahu sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit 2 nga padam tahu sendo sa kilogram. Om si kalap na po nga so linggit himo sindo sa kilogram. Sikalap, so linggit himo sindo sa kilogram. Dadi ho no, tabi na ikong ngawi, hogo gata, montok tadaw bay no, inotay mo dagay manta diti kotinanan pamonan gata saba. Dadi om, ano ti membus mo history ginawa, miyambat ako di masentius makmajayeng katagak sa kahi.

Nangari Zozo man tadi Roger Leong Kano Rock and Roll. Menagabit ako timpo diti jam ko tu duvang padam duva minute ang suwap itpagunto ko. Tapi ko nga Vic kiva diti iso ko po ihan. Iti na po nga papanjul o kaupisan pambalajalan po gunsaba. Maza bogizan kotundan susumikul do kanivel pendidikan kerjaya murid sukses himo titik iso. Nasatan zon Sabah om Labuan mentok taun duvang ngay bu duvang padam anom. Ababazan diti na po nga kita duvan mana kapoyhan kuma susumikul tina tama mongingya om tinimungan kinazunon moy kanu do kapoyhan point tunud om kavavago kakamoy kasivatan pambalajalan takavas akreditasi om kapambalanjan montok di nakopus SPM toy i kopyaga di no id nazatan babazan timpunon diploma ijazah koiso id institusi penginabasan takavas babazan diti ponjulon do ontok ko duvang padam duvo gisom ko duvang padam tahuvuhan ko tu taun duvang ngoy bu duvang padam onom tada ko tahu gisom tada kaapat iti mantad jam kavahu dongo suvab gisom jam kaapat min susodop id AdTech JTM Campus Kota Kinabalu Institute Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Poy magunon na babazan diti di Datu Haji Raisin bin Saidin potunod pambalajalan Pogun Sabah. Tadi kanal tu membus Mohis Uginavo. Miampay toko di Steven Bitor. No hivan zo id ginavo no kada bagiake to pinay kada hivay tuhun ni ko ginavan da to ko ondo mo na po isang da ginavo.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti?
1: Oo, bo. Kapag ikon niya, bono dito daminda na jam ko pod na niti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mogot na ginamamaguno zodok litason di, dadi.
2: Siyaw, siyaw. Ay, siyaw na diyozo. Ahad ko nomin ni dad.
0: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kami ng dad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na miyan dato ko dumamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do, sonod ko. Mogot na gina mo maguno si ko'y kulitason di.
2: Kada ko hodong, bo. Nobo po hodong kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko. Kaya hodo, bo. Bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magya mamanaw.
2: Kaya ko, no. Ogumo ko sa kinoma ako de damin. Mamanaw, zonada ka anto. Liminuo vagutizan. Mo'y di vaguid pagagawasan. Kapungo di?
1: Ano vagu? O gumo na ko sa pangimbahasa, no? Ba, ano ba gawin na doon, no? Ano, no? Mamanaw to ko, no? Nambanan to ko, no, diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Sabi na ko nga, V, jam ka to. Kung pa dami sa minute ang suwap it pagunta ko. Nangon pa di diyazo iti tuni, iti hozuk nga. Kaya, iti tanda daw katimpunan iti babazan. Hozo, no tip, bitawon. Kan ka hozo. Hozo, sangka taon ba? Hozo, sangka taon? Jadi, kongong ko diti hozo, sangka taon, mantad katimpunan iti.

tondaun na haid tin mon di tahasu-hasu kani muzuguzu di gakod de makin ngau ngabit ti hozo songko taun. Dari bah kanau pati musa ku dia zo tahu hozo kinong ta hozo mata di Rosaline Masabal temoi mo ka id ginawa ku sutanan hozo di Charles Leo guminawa zo diau hozo ipinita ta kedan di Wilfred Mojilis negi di Felicia Bijium ubat ta boy ku oi gahong kasayban bos kadazan nakat binasi osuwa temoi mo.